mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday ojo karun osu elek kesan odun 2026 gbogbo leo an sumo pade agbara kere kere mummy ati daddy e dide nle e kan mo bo wa joko ni bi pepe laaro yi ago mefa ni ma bo sori YouTube TikTok ati Facebook nje je mo pe mo ti bere si lo iyo ati n gbadura si tintintin bo gbogbo ose yi si ojo Monday si Tuesday tori mo afun yin ni iyo ni Jesus City Pastor Dekunle Epaphras lo ndu yi ti jo Comfort Life Mission International mummy e kan dide e wa gbo iroyin ayo laaro yi e ma bo ni bi pepe bo ba si se n gbo iroyin ayo be ni ko ma ki gbe pe baba se weekend fun mi osu titun mo si wa yi ojo kan la sese lu ninu osu September an sun kere kere si ojo ibi woli odekunle Epaphras ele ti o waye ni on the 7 e ma bo e ja dupe ti wa mo dupe temi o e kan joko ni bi pepe iseju kan pere na ni

0: Nice. Jesus to se mi logo lo se mi dada. Ni bo le ti ngon mi kaka ki yagbala ye. E yon mo long. Answa wan kan. Ti yon long ti bere si. Se to ti lwe pa frasi fon. Ni nou generation ta wai. Ki ni dita man fi se 7-7. To vi jek pe ele ton wa special. Iro yon yon ni yo. Bogo adwa ti mamba ni nou awan testimony ta wan yon soy. Mo fe ko man fi so di wan yere. Ki ni kanda mi lo ju. O kan la jabo se mba aboy. Bogo eni to ba ni yon fani la ti wanu service ni aro la. Be lu padlock ito mbe lo yin. Eni kani padlock. Yes. Mo ti sofu awan mo long. Isin kan pere la se ni aro la. Ago me jeta ba ti bere. Ba ti o ba fi di ago. Me wabo si mo kan la. Wole o dekun ni o ti pari. Mo gbodo de Jesus ti ni ale o la. Eni kan ni kini di. Ago me fa. Ni igbara di fun. 7-7. Lo emi oluwa ni ka break oli komini o. Gbogbo eyin te ba fe join wa to ba fe ti dele. Aye wa fun o. Lai ni de na pẹnu engineer. Eje n sare lo sile agbara. Kin to mo fun awon eyan ni nti won o se laaro yi
1: oruko mi ni John Idowu Ismaila ni mo je tele tele
0: ki le je tele
1: Ismaila
0: oruko mi ni
1: Ismaila ni mo je tele tele ki to ri pada si Christian
0: ke to gba Jesu
1: nkan ti mo wa be fa yon be ni pe Olorun se ohun ribiribi nu aye mi tori mi nti believe gan agba ti mo dodo branch ama mi ni jeta ti mo so pe se to to ni mo ti di chairman akoko nbe na
0: e ti di chairman
1: ben akoko
0: chairman nke ni eni suwo
1: national union road transport worker leko
0: ta won transport
1: ben sir akoko nbe na mo ma ntole
0: ki le mo se
1: ma ntole mo de ti lo mo mo kini e ma je banu je fun mi won a so fọlọrun pe to ba je wo lo pe olorun odekun le pafra ti mo gbojule tori mo ti ko ni christian wa ta jo nse oni mi soju kokoro emi lo di christian tori mo wa na to ma gbe so bi se salaye fun ni jo ta se ma confession
0: yes
1: oloju kokoro ni mi oni ko fi mi le won sa fe da mi pada mo wa ntole mo wa so to ba je pe olorun lo pe baba mi woli mi odekun le pafra mi gbe lo tele mo ti ba ti fe tole mama lala pe mo wa nle wa tele tele a wa nsere mo wa dite lo to ti ba ni ki dite ba tori mi a wa da bi pe ki lo to ti ba ma ji bai ma ti to sori bed o de dupe lowo yale mi o npo mi lasiri riya o meji mo ni o npo mi lasiri ma won pe to ba je polohun lo pe odokun le pafa o mi gboro tole mo o polohun se se niyan
0: e tole mo
1: be ni baba mi
0: e tu omo odun melo sa
1: 53 years
0: 53
1: be ni
0: o to igbawo te ti tole mo bayi
1: lati last 3 months
0: last 3 months
1: mo si nwo boya mo si nwo boya mo si nwo mo si nwo
0: e si fira yin le fun osun meta
1: ben
0: e si ni to le mo lai lai
1: o jesu am jesu
0: ogun abe pata niyan
1: oko jesu
0: so yin kan meji lolorun se ninu aye won o segun ti to le 1 number 2 won so won di
1: ama elekeji nbe
0: mo nbo o se se ko ni won ko won na ni se wole bode ni yo modun iko wa so jade po nto le elo won fe fun o e je ki npase mi mo boya e joko e gbe owo le idodo yin awon eyan mesan kan be nbi to je pe oluwa ni ka te ogun yen mo le fun won bo se dagba to yen lo se mo to le ogun ti emi oluwa lo won se lowo lowo bayi niyan ke so omode mo nso agbalagba agbalagba to bere lati bi omo odun 20 odun lo soke tin to le ki so won omo odun mewa metala o e bi owo yen le ori baba kan ni ti olorun tu le lati day 1 titi won omo odun 53 years baba deboye ni tin ba pe eyo enikan o le je eyan mewa o le je eyan 100 o le je eyan 1000 eni ta tule na la tule ofa buku ti won pe ni ofa ti to le ogun ti olorun damo ti emi esu ran sinu aye re eje n woye awon to le se ami nibi to duro si ofa aye ina oluwa o ya ti jade lara yes nibi ti awon mesan yen wa owo agbara ma kan won yes yes yes yes yes yes yes yes yes jalo yes
1: Out. Yes.
0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun mo se bi awon tin benu church mo ngbadua fun. Eyin te ngbo mi le ni. Ogun to si omo le. Ogun to lohun ni jo omo jade. Kan je se mo le ni igba marun. Oni ni 5. Bayi loluwa wi jade, jade, jade, jade, jade in the name of Jesus. And eje nbele ikun. E ba mi bu iyo die. Mo ngbe lo sori Facebook, YouTube ati TikTok. Iyo die laaro yi ni ago mefa idaji ni agbara Olorun to ba wa di ola isin kan la se ni gbogbo Sona Church isin kan la se ni Wema e mu agadagodo yin lo padlock ati ko si latojo Wednesday anoint awon kan momo mo joko le ko mo so je nde ale bo wo iyanu se nkan awon eyan ni baba 53 years e to wa daju sa ki n fi gbogbo enu so fun omode atagba pe ojo Monday oni 77 ojo Monday oni ojo bi woli odekunle Epaphras ibe ni emi Oluwa ti ni fun yin ni anointing o meji meji oni ki fun yin ni iyo kekeke e da mo iyo te te ngbadua si a ngbadua si iyo awon eyan ti gbe iyo jade o e pade mi lori Facebook nisin e pade mi lori YouTube odekunle Epaphras lori TikTok mi e si bayan chat mo bayan chat o now e mura eji ngboro baba isi pe yo pomo laro la church
1: ogun elekeji tolorun ti se ni pe mo lo omo mi obirin kan to ti loyun o wa ti oyun ati wa overdue ni osu kerin awa ngbadura mi bae wa lori pepe nbi mo wa sunkun pastor demola wa ni kilo npa mi lekun mo na omo mi ti loyun o ti wa overdue wa ni se mo mu foto eda mo ni mu foto eda ni ko pele wa sokale won wa ni kilo fi yipo kin fi sile nbi are fi se se orun e moju won wa ni fi file kin sa lo sun mi le sun gba to wa di ko bi 2 mo wa sun oye di 3 o'clock boy pe mi ni e po bi mo okunrin
0: o bi okunrin

0: ese gbogbo eyin te kiki tin wole die die gba ti o ba fi de ojo Tuesday Monday nkan ti yan gina gbogbo omo Olorun ni aro ola e mura o enikan ni wuli kin la fi break awe wa di number 5 loni ogede dodo ni o pelu eyin meji meji ogede dodo pelu eyin meji meji jo ntori Olorun mo gbawe lai gbadua ta ba gbadua ti 6 tan nisin to ba tun di 12 woli odekun le o tun bo sori afefe lori Facebook na ni YouTube and TikTok awon ti en ba wa church a jo gbadua po ninu church ni gbogbo eyin te n bo service loni e je ki n so bayi pe to ba ti dago mefa leyin service tola woli odekun le o ti de Jesus city and e mo gbagbe gbogbo eyin te n woju Oluwa fun omo ti mo gbo wole yin ma tun gbo wole yin pada to ba ti di ago meji ale ni ale ola iyen ni ale Sunday iyen ma se titi ti o fi wo bi 7:30 si 8 kin to ni ka won yo lo simi die nkan ti kunle gba ti o ba wa fi daro Monday ibe lati mo gba baba mi baba re Femi Emmanuel alejo e mo ri Jesu ninu aye wa gbogbo eyin te ti ni testimony te ti iro na so o di Jesus city ko si nkan ta nbo wa se emi ati baba Femi Emmanuel Oluwa ni ka gbadua fun yin iyanu to lo nfe fe mi mo ni ko fi se iyanu fe yin engineer e ba na mic si sister na le
1: praise the lord oruko mi ni Ramat mo wa lateko ewe nla branch o sele ko lohun se ore nla fun mi baba si ni pe a ma je ifa
0: won le je ifa
1: ele ala ma je ifa de claim e pa ma je fe mi na claim pe ma je ifa mo ra va lo moto unexpectedly ti o te mi o te pe mi gangan mo tele ra moto na mo sa je ifa moto so ba to di April
0: ta lo ra moto fun yin
1: emi na mo fu se owo mi mi le gbadura fun ni May last year te wa si National Stadium ti mo ni mo si shop si stadium barracks pe mo so 50,000 naira fun shop ma n tira ka lati so ni ti mo so 1.5 o fin lati gba shop e yo
0: okay e ti ara moto bayi
1: be ni sir
0: aje n pase mo dide o kan nawo otun e soke kan se ami je n to joko ti lo aye re ko mo dance eya mo ti ri moto won
1: o gba to di march e gbadura fun wa pe kolon ko yonda le fun wa kolon ko yonda le fun wa
0: eh
1: gba to di April emi na ra ile ti korodo unexpectedly gba to tun wa di 2 weeks ago ta man se 6:30 to 7:30 eleyan kon wa ninu program ti se sadura yi pe o ra ile ni April ko lo ra iyo ko lo se sa
0: ko lo da si ko pa sam 24
1: Saturday to koja emi gogo ni mo se lo ra mo ra ile mo se wa lo se adura yen si ori ile yen ni korodo gba to wa di last month te ni pe ka jade fun 7000 ko wa jade fun 70000
0: mo ni e jade 7 e jade fun
1: 70000
0: la ya
1: so gba temi na wa jade gba ti mo sa wa di mo sa gbadura pe ti ge kokon o give testimony pe o gba distributor value paint mo le mi o ti le gba Dangote ni mo nta mo de man ta POP cement so pe kolon ko se di anu femi na mo wa lawo ga kan ti mo ma sise fun mo ti supply cement fun won lati bi 3 months awon mo nile wa gbalẹ yen lowo won
0: mo wa gbalẹ won
1: wa ni pe won le sise nbe mo o se ni pe ki wa ko gbo cement to wa nbe kin lo tagba tin ba ti owo kin wa fun awon
0: ah
1: beni
0: e ba lo gba gbo cement
1: beni
0: bi how many million ni
1: 100 bags
0: ne lo gba nbe
1: 1. something million
0: leyin do ri e tun ri
1: ile lele
0: no we e kan gbe veni kan nu eyin mejeji lo jifa se kokan yin nice tin ba ti pari ni isin adua ta mo gba lori YouTube ni an so yen o pade mi 6 emi o fun yin ni yo iyo ni ora dani e kan ba mi bu yo nu le yin tin tin ni kekeke bayi ni ma bu sinu ki o li communion fun yin Jesus city enikan ni ah emi ni ara won package ni fun 77 o mi 77 be nle iyen nikan tun wa ko anointing won meji meji ni eh a fi mark birthday ati pe adua ta fe gba ninu osu elekesan yi o ya to gidigidi eyin wo le ti san re majemu yin awon kan ti san number 1 awon kan san number 2 e meji ni emi oluwa ni a san re majemu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo

0: nice. Nice. Abgadagodo padlock here mo joko le ni 77 ibe ni le ase iwo to ba nilo to fe ko lohun o gbadu e to mo le alawo na to mo pe jesu le gba o ah lati iwo odun ni ti wo moto gbagi ele be so kale ni wema isin kan pele la se ni ola a tun ke pe olohun a fe si awon kankan a fe ti awon kankan iyen lo be to ba wa di ojo Monday ni agbara eni to laye emi o ti e ti wa nbe lati Sunday ago mefa ni ma break holy communion enikan ni e mo nlo Facebook ni ago mefa laaro yi a tun se bebe iyo ni e ba nbuwa iyo ti iyo mi nbe to nduro de yin ba bi ni Jesus ti o gbogbo eyin te ni e fun mi na count awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin dashi gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri o yato si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odo mi ni o wa si so se 19 45 71 13 49 enikan ni nda 19 45 71 13 13 49 Access Bank odekunle epafras ni o gbe jade engineer bo lo mo nse dagba to gan
1: come e ba ngbe okay kin lo po e.
2: My name is Ayanwale Abidat.
1: So won gbe Olorun gbo. Awon mosukun don't cry. Won o le gbe Olomo. Ko se en to le gbe Olomo. Se won ma fun yin lo nje nbe. Se won ma fun yin lo nje nu gbo.
2: Be
1: iwo nje wo won ma fun yin.
2: Aisha tewa.
1: Aisha tewa. Se bi won e na yin.
2: Mo na wa.
1: Won na yin be. Won so ku mo. O se en ti o gbe Olomo. So ti bo. Iwa ati mommy re atara le yin lejo mo gbe. So ko e na be nu list ti won ka jade.
3: O wa be.
1: Eh? E ti lo yewo. Eyin tule tule. Gbomo gbomo egbewere. Bim bapo to se ami gboma gboma oni gboma re e joko gbogbo nti eda ba nse laye e je omo se daada o re o awo omo pon mo ti wa gan be nbe o mo mi a kan lo ninu biribiri 24 obe to 36 hour mo wa so fun awon eyan mo ni ta ba iti le wo oju osu kan si ti won ba ju awon mo ile an lo how many hour 72 me wa mo pe testimony o tun wa pada kan so si ninu e ma gbadura
4: e ma gbadura o
1: won mo ito wa leti ye si tun ri gbogbo eyin te je abi amo e ke hallelujah la meta o ya
5: ọjọ́ ìbí se pàtàkì ó se kókó bí bẹ́ẹ̀lì náà fi ìdí ẹ̀